0: Dito.
1: Kami mga tagalapasan dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
0: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
1: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
0: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa PhilAus Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: nothing but the hits. This is Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 11:48.
0: This is Heart 92.7.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita.
3: Heart FM Balita.
2: 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon.
3: Heart FM Balita.
2: Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao.
4: Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga.
2: Lunes hanggang Biyernes.
3: Heart FM Balita.
2: Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:34. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathleya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiyan na sa upat ka restaurants sa Australia, gikan sa pagsugod nga estudyante. Ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. This is Heart 92.7.
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathleya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
0: Mga

0: Solid Heart FM jud mi.
1: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
2: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
0: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
1: The best ang mga music sa Heart FM.
2: Makarelate, makaemote, ug makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM.
1: Oh, yeah. Here we go.

0: Heart FM Time. It is now 3:32. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM.

0: Heart FM time. It is now 4:36. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:33. This is Heart 92.7.
1: Kaplano ka ba mag-abroad o Bukitag Dolyares, Kamulong Eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Philos Adventure

0: that I fall in.
1: Heart FM time. It is now 7:31. This is Heart 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 8:33. This is Heart 92.7.
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathleya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil-Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil-Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Phil-Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. This is Heart.

0: Heart FM Time. It is now 9:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 10:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:30. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapamino, ug Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Smart FM Time. It is now 5:20. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Fast 92.7.
2: Makabuhay day isip event coordinator. Nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanuna ikaw nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Ma-boost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Kuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Baleleng Proud, EXL Makabuhay Plus Capsule User. May buhay sa EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
8: Overload? Tama.
4: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
9: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
10: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:34.
1: Time check, hatid ng Virginia Hot Dog. Paborito ng buong pamilya.
0: This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
0: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
6: heart! Can you feel my heart?
7: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. This is Heart.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Makabuhay day! Di lalim na mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay! Ay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Poginoon. We get 14 minutes after 6 o'clock. Good morning, everybody! May buntag sa tanan! Welcome aboard! This is the program kung saan magkakasama-sama na naman tayo ngayon. Napakagandang umaga ng Lunes! Setyembre 28, 2026, ha? Lunes na Lunes ngayon, dalawang araw na lamang, Oktubre na. Aba! Kumusta naman ang lahat, mga sweethearts? Siyempre pa, my name is Jason, Jason Steele. Until 9 o'clock, kumusta ang inyong mga pagmatadiha? May plug ceremony, mga bata, ha? Ang pagigising na maaga yung mga estudyante natin. Okay, maaga sila papasok. Kailangan, maaga din tayo nagpiprepare. Well, eto na naman, isa na namang napakagandang program na pagsasamahan natin. Ano man ang mga gagawin natin para sa araw na ito ng Monday? Ako na bahala sa mga music natin na magpapaganda at magpapagana ngayong umaga. Ang gagawin mo lamang, inform mo lamang ako na naminaw ka na. Dali na, daputin na yung mga telepono. I-text mo ako, ha? 0961-892-4927. Again, it's 0961-892-4927. At di naman kaya, 0917-1579-927. At 0917-1579-927. Ang ganda ng umaga, oh! Sana nagmatanak ka. Sana nag-aasikaso ka na ng mga dapat na asikasuhin dyan. We got 15 down 6. Commercial break tayo siglet. Magbabalik tayo with more. May buntag sa tanan. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa PhilAus Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Misterioso.
1: 92.700 FM again, the Auto City. 93.700 FM again on 28 minutes after 6 o'clock. Hey, that's Misterioso. Ha? Kabam Joe. Magandang umaga po sa lahat po ng mga nasa kusina na o, sa oras na ito. Ala, sige. Nagmamadali na, no? O, nagluto dyan kasi medyo tinanghali ng gising. Aba! Lunes na Lunes. Galing sa weekend, eh. Dapat excited, di ba? Pagsapit ng Lunes. Excited dapat lahat. Pero teka muna, baka naman nabilar gabi, no? Kanya-kanyang reason niya. But anyway, sige, hala, dali, dali na. Oo, magkasikaso na ng mga dapat na sikasuhin dyan. Luto na yung mga dapat magluluto dyan. Ha? Magandang umaga sa lahat ng mga students natin. Yung mga excited na pumasok. Nakaligo na yung mga students natin. Sige, sige, ilang minuto na lang, 6:30 na, oh. Hoy, flag racing ceremony, ha? Ipapaalala ko, ha? Okay, dapat eh, nandun tayo sa ating andang dito sa ating mga eskwelahan na bago man lamang mag-flag racing ceremony. Dapat hindi malilate. Lunes ngayon eh. Dapat maganda ang simula ng ating linggo. Diba? Eto muna, good morning sa mga maaga nag-text sa atin. Maimbuntag. Nako po, napaka-aga na mga to. Magandang kamamanan, no? Yan, good morning na good morning kina Ate Roxanne Mancha. Yan, good morning sa BBQ family. At saka daw kay Mami Marilyn. Okay, shoutout din natin ang mga sumusunod, ha? Kina Wilma Osorno. Kina din kina Lorimer Sakala. Kina Candy Anton. Kina Mercy Inday Mansueto. Kina Nino. At saka kay Isabel Bagto. Magandang umaga. May buntang kina Marisa Druin, kina Leila Raz, kay Lilia Sususko. Hey, good morning kina Lorna Bismanos. Ganun din kina Ben Ortiz mo, ang aga gumising. At itong sina Samuel Mosqueda, ha, may buntang. At kay Jaro Dumalaga ng Marama, good morning. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y napakaganda ng inyong mga pagising dyan. Hala, pangapi na. Kapi na, sige, sige, sige. Alright, good morning din sa Arabella. Okay, Arabella, getting ready na for school. Thanks and God bless. Magandang umaga po sa inyo, ha? Arabella, good morning! Maraming salamat sa amin nagsisimula ang inyong mga umaga. Yun! 30 down, 6 o'clock. Oy! Eto muna, pakinggan nyo to, ha? Guys, alam nyo ba nga McDonald's sa chicken filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since naging estudyante ako at napakahilig ko kaya talagang kumain. Kaya naman, favorite ko talaga ang chicken filet na McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy. A la king sauce o yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet na mag-savor sulit busog meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2025 to April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026. And for a break, magbabalik ba tayo with more? Oy, standby lang mga sweethearts, ha?
2: Heart 92.7.
3: Ang

0: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. So.

93.7 FM again. The auto city 93.7 FM. We'll get on. Hey, we get 46 minutes down, 6 o'clock. Dua Lipa with Levitating. Oy, magandang umaga muna. Sweetheart, teka lang. Lahat ng mga lalabas na kanila mga garahe, ha? I-shoutout natin. Lahat ng mga magsisimula na magtrabaho. Siyempre, yung mga nagsisimula magtrabaho, yung mga nasa mga manibela, yung mga nasa mga tindahan, yung mga nasa bakeries, yung mga restaurants, yung magandang umaga po sa inyo. Yung mga nasa sari-sari store, yun. Mga maaga ng utangan, Magang nagsisimula maghanap buhay, di ba? Magandang umaga po sa lahat po ng mga maagang nagsisipag simula na ng kanila mga bagwadwad. You know?

0: natin kung ilang araw na lang ba bago magpasko. Teka muna, September 28 ngayon, 88 days na lang. Ba? Pasko na. Nasa 80 na lang pala. Ba, kabilis ng panahon talaga ba? Sige lang. Ano ba mga preparations meron kayo dyan? Mga iba sa inyo nagde-decorate na. Iba sa inyo nagbabalot-balot na. Iba sa inyo nagtag-singko-singko, hulog na adlaw-adlaw, di ba? Para merong pampasko. Sana all, no? Magandang morning! Ano ba nang inyong ginagawa dyan, ha? Sige, pagpadayon lang ninyo yan. At mag-enjoy lang kayo sa mga music na inyo pong napapakinggan dito po sa Hard FM. Commercial break muna tayo siglit. Magbabalik tayo with more. Maibutag sa tanan. Manatili nakikinig, ha? Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore.
1: Hard 92.7.
0: 648 times like brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo!
6: Huwag magpapagutom ng sobra.
5: Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
7: Grabe, good kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
8: Fresca tuna. Go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: EX ao Macabuhay Plus na Itali Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawak sa mga pininsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guyabana, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX ao Macabuhay Plus na Itali Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
4: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Lunes. Headlines sa ating balitang nasyonal, DSKE 2026, opisyal na ang pinagbaliban para sa taong 2028.
5: Ayag ni VP Sara na pinababagsak siya ng administrasyon, sinupla ng Malacanang.
4: Super El Nino, posibleng umabot pa hanggang 2027, ayon naman sa PAGASA.
5: Headline sa ating balitang lokal, pick up national president na nawagan sa DepEd Secretary na magbabana sa pwesto.
4: Sa Abadala, retiradong sundalo patay naman sa pamamaril sa barangay Kamamanan.
5: At PRO 10 na nagpaabot ng tulong sa pamilya na nasawing pulis sa Misamis Occidental.
4: Sa Abadala naman, mga aktibidad kaugnay pa rin ng DSKE si Nuspinde.
5: At headline sa ating balitang Bukidnon, Filipino Sign Language Training isinagawa para sa mga kawaninang pamahalaan sa Bukidnon.
4: Bukpo, pinaigting naman ang mga hakbang para maiwasan ang aksidente sa kalsada.
5: At headline para sa ating balitang Bukidnon pa rin, 229.5 milyong Mangima Spring Resort Project terminate ng LGU Manolo Fortich.
4: Dapat na headline sa ating balitang Mindanao, Davao City Flood Control Projects patuloy na sinisiyasat ng NBI.
5: At headline para sa ating balitang international, 12 patay, 30 sugatan sa suicide bombing sa Pakistan.
4: Dapat na sa iba yung dagat pa rin baha sa Nepal, nag-iwan ng matinding pinsala.
5: At sa ating balitang pampalakasan, Tyson Fury at Anthony Joshua mag-aarap sa Disyembre.
4: At sa ating showbiz balita, CA iniutos sa pagpapalaya kay Denise Cornejo matapos ibaba ang sentensya sa kanya.
3: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon na Lunes, Setyembre 28, ngayon taong 2026. Sa ngalan po na buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
5: Nel R. Shaga.
4: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
3: Heart FM, Balitang Nasyonal.
4: Oras natin ngayon, 20 minuto makalipas ay kapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Ipinagbaliba na nakadagdang barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE sa Nobyembre ngayong taon. Ito'y matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isang batas na nagtatagdaan ng panibagong schedule para sa halalan. Sa ilalim umano ng bagong batas, itaraos ang susunod na BSKE sa ikalawang Lunes ng Nobyembre taong 2028. Kasabay nito ay pinalawig umano mula sa 3 taon hanggang 5 taon ang termino ng mga kasalukuyang opisyal at sangguniang kabataan o opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Ayon sa Malacanang, binigyan diin ng Pangulo at mga mababatang sa mahalagang papel ng mga barangay at SK officials sa kanilang mga komunidad, kabilang na pagtugon sa mga kalamidad at pagdulong sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan.
5: Sa unay naman na balita, sinagot ng Malacanang ang mga paratag ni Vice President Sara Duterte na pilit siyang sinisiraan matapos sa paglitaw ng testimonya ng dating security officer ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat maturuan ng pangalawang pangulo na matutong sumagot ng may ebidensya sa mga akusasyon nito bago magturo ng iba. Nag-ugat ang banat ni Castro sa inilabas na payag ni VP Sara kung saan pinansisinungalingan nito ang testimonya ng dating police at security officer ni Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. Dagdag pa ng opisyal na Malacanang, dapat alamin ng Vice Presidente ang kahulugan ng mga argumentative fallacies na red herring at ad hominem upang maintindihan nito ang kamalian sa mga pahayag nito.
4: Para sa atin alas 7.22 sa nagmamadaling umaga, samantalang dagdag pa rin sa atin ng ating balitang nasyonal, nagbabala ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na mararamdaman ang epekto ng Super El Nino hanggang kalagitnaan ng taong 2027. Ay, di PAGASA Administrator Dr. Nathaniel Servando, kakaranas na ng dagduyot ang ilang bahagi ng bansa simula pa noong buwan ng Agosto. Dagdag pa ni Servando, apektado ang buong bansa kaya naman mahalaga maagaw na paghahanda lalo na sa supply ng tubig. Samantala, nababadalian niya magbabalabas ang impormasyon ng PAGASA hindi lamang dahil sa media, kundi dahil na rin sa pag-ibig-ugnayan nito sa iba't ibang ahensya at antas ng pamahalaan at higit sa lahat sa mga komunidad. Alas 7.22 sa nagmamadaling umaga, sumayin niyo ang ating balitang nasyonal. Samantala, bago tayo sa mga balita, dito sa Cagayan de Oro City.
3: Heart FM, balitang lokal.
4: Sa ating balitang lokal, nanawagan si Professional Criminologists Association of the Philippines o PCAP National President Dr. Jerry Canio sa kalihim naman ng Department of Education at DepEd na magbitiw sa pwesto. Hindi kaugnay umano ng issue sa command responsibility sa seguridad ng mga paaralan sa bansa. Ay pa kay Canio, posibleng maiwasan ang ilang insidente ng pamamaril sa loob ng mga paaralan kung mahigpit at regular na ipatutupad ang mga security standard protocol. Binibigyan din niya ang pangangailangan para sa isang mas komprehensibong security plan ng DepEd upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at school personnel. Kay Di Canio, dapat paigtingin ang security measures sa mga paaralan upang maprotektahan ang education community at mabawasan ang pangamba ng mga magulang sa kaligtasan ng kanila.
5: Samantala, patay naman ang isang retiradong miyembro ng Philippine Army na nagsisilbiring personal driver ng isang abogado matapos marilin sa sityo Bungtong, Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro City. Ayon kay Police Major Peter Tahor, hepe ng Cogon Police Station, dalawang anggulo ang kasalukuyang tinututukan ng pulisya sa investigasyon. Batay sa paunang impormasyon, dalawang lalaking sakay ng motorsiklo ang lumapit sa biktima. Binaril ito at agad na tumakas. Patuloy namang sinusuri ng pulisya ang mga CCTV footages at kinokolekta ang mga payag ng mga saksi upang matukoy ang mga sospek at malaman ang motibo sa pamamaril.
4: Para sa atin, 7:24 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Magbibigay naman ng tulong pinansyal at administratibo ang Police Regional Office 10 o PRO 10 sa pamilya ni Police Senior Master Sergeant Shelvin Camug na nasawi matapos mabundol ang isang sasakyan habang nagsasagawa ng checkpoint operation sa Jimenez, Misamis Occidental. Ayon kay PRO 10 spokesperson Police Major Joe Navarro, aasistihan ng PRO 10 ang mga naiwang anak ng nasawing police sa pagproseso ng kanilang education scholarship benefits mula naman sa National Police Commissioner Napulcom. Bukod pa dito, makatatanggap din umano ang pamilya ng kaukulang buwan ng pension bilang bahagi ng mga benepisyong pinagkakaloob sa mga kwalipikado benepisyaryo ng nasawing police. Binigyan din ni Navarro na bahagi ng tungkulin ng mga police ang pagharap sa iba't ibang panganib habang isinasagawa ang kanilang mga operasyon.
5: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, sinuspindi na ang mga aktividad na may kaugnayan sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na orihinal na nakatakda sa Nobyembre 2 ngayon taon. Ayon kay Misamis Oriental Provincial Election Supervisor Attorney Carlito Ravelo, natanggap na ng mga election officer ang bagong batas na nagtatakda ng pagpapaliban sa halalan Kaugnay nito ay inutos muno ni Commission on Elections o COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia sa lahat ng tanggapan ng poll body na itigil ang pagtanggap ng Certificate of Candidacy o COC simula Lunes o ngayong araw, Setyembre 28. Kasabay ding inalis ang 45-day provision sa ilang public works projects na ipinatupad simula Setyembre 18. Kabilang dito ang ilang programa at ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH.
4: Itama inyo mga arasan na lasyente, 27 na nagmamadaling umaga. Inyo pong nato ngayon ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala sa ating pagbabalik, pagkatapos naman po ng ating maiksing commercial break, ay isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parating ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
3: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. Heart 92.7.
6: In 5 meters, turn direct.
7: Ha? Asa ko no?
8: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
9: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: GCash, mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, bibitin.
11: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
12: Kevin Enterprises.
11: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
13: Where every piso gets more value.
3: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM Balitang Bukidnon.
4: Para sa ating yan, alas 7:29 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakikinig na katutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
3: Heart FM
4: Live pa rin tayong nababakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Ha? Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y nababakinggan loud and clear via Heart FM 93.7. Maging dito po sa ating lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y loud and clear din na nababakinggan via Heart FM 92.7. Samantala, sa mga naka-online naman, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages. Ang ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7-Bukidnon. Dito sa ating live, magyari po lamang pag-share po nito. At kung saan, maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento, maging ng inyong mga greetings o pa-shoutouts. Yan po ang tawag natin dyan at yan po ipapasahin natin sa bandang dulo o sa hulihan ng ating balitaan. Alas 7, medya eksakto. Yan ang ating oras. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon. Nagsagawa ng Filipino Sign Language o FSL training sa Bukidnon itong Setyembre ngayong taon para sa mga opisyal at kinatawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pinangunahan ng Provincial Persons with Disability Affairs Office o PDAW ang naturang pagsasanay na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga kawani ng pamahalaan sa pagigibag-ugnayan sa mga taong may kapansanan sa pandinig. Ay kay PDAW Head Dominador Libayaw, bahagi ng programa ng pagpapatupad ng Republic Act 1116, ang Filipino Sign Language Act na kumilala sa FSL bilang pambansang sign language ng Pilipinas at opisyal na sign language sa mga transaksyon ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng nasabing pagsasanay at sertifikasyon, inaasahang mas mapapahusay pa ang komunikasyon ng mga kawani at may tataguyod ng pantay, inklusibo at walang diskriminasyong serbisyo publiko para sa mga deaf community sa lalawigan ng Bukidnon.
5: Sa imulay na balita, mas pinaigting ng Bukidnon Police Provincial Office o BOCPO ang mga hakbang pangkaligtasan upang mapababa ang posibilidad ng mga road accidents sa lalawigan. Kabilang sa mga sinagawang hakbang, ang regular na checkpoints at police visibility sa mga kalsada, gayon din ang koordinasyon sa Land Transportation Office o LTO para sa pagpapatupad ng mga batas trapiko. Ayon kay Bukidnon spokesperson Police Captain Sheila Joy Hangad, maalagang tiyakin ng mga motorista na maayos ang kanilang kondisyon bago bumiyay at mahigpit na sumunod sa mga alituntunin sa trapiko. Binigyan diin ang pag-iwan sa pagmamaneho kapag nakainom ng alak upang maiwasan ang mga insidente sa kalsada. Samantala, isinagawa ang strategic deployment ng mga tauhan batay sa crime clock upang mapabilis ang police response sa mga residente.
4: Oras natin, alas 7.31 na nagmamadaling umaga. Samantala, pangunisanay ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon. Kinansila ng Local Government Unit o LGU ng Manolo Fortens ang kontrata para naman sa improvement ng Bangima Spring Resort Project na nagkakahalaga ng mahigit 229.5 million pesos. Ito'y dahil sa malangin pag-aantala sa implementasyon nito. Batay sa isinagawang joint inspection noong Agosto sa East ng Municipal Program Management and Implementing Unit o MPMIU at ng contractor ng Edwinson Development and Construction Incorporated, hindi naabot ang proyekto ang itinagdang accomplishment sa loob ng napagkasunduang panahon. Kasunod dito, inirekomenda naman ng MPMIU ang termination ng kontrata na kalauna inaprubahan ni Municipal Mayor Rogelio Quino alinsunod sa mga provision ng kontrata at mga umiiral na patakaran sa government procurement. Maaari rin pagbayarin ng contractor ng kaukulang damages at iba pang pananagutan batay pa rin sa magiging assessment at naaangkop ng mga alituntunin. Ayon sa LGU, bahagi ito ng hakbang upang mga pangalagaan ng pondo ng publiko at matiyak na naipatupad na maayos at napapanahon ang mga proyekto ng pamahalaan. Oras natin, alas 7.33 sa nagmamadaling umaga. Oras na natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Kagad pa lang, panalo na! Ngayon na may dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
3: Heart FM, Balitang Mindanao.
4: Davao City Flood Control Projects patuloy na sinisiyasan ng NBI. Ang nilalaman ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
12: Ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang National Bureau of Investigation o NBI na ipagpatuloy ang investigasyon sa mga alegasyong irregularidad sa mga flood control projects sa Davao City. Ayon kay Remulla, patuloy na sinusuri ng NBI ang mga naturang proyekto. Batay sa mga naunang ulat, iniimbestigahan ng NBI ang 51 flood control projects sa lungsod na may kabuuang halagang bilyon-bilyong piso. Anim sa mga proyektong sinuri ang sinasabing maaaring kabilang sa mga ghost o mga proyektong hindi aktual na umiiral. Iginit naman ang ombudsman ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng investigasyon upang matukoy kung may naganap na paglapag sa pagpapatupad ng mga proyekto. Patuloy pang isinasagawa ang investigasyon at wala pang final na resulta o hatol kaugnay sa mga aligasyon. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng
4: diretso servisyo
12: may puso.
4: Nagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Aras natin, alas 7.34 na nagmamadaling umaga. Ngayon may tumago tayo sa mga balita mula sa iba'yong dagat.
3: Heart FM, Balitang International.
4: Pataya 12 katao habang 30 iba pa ang sugatan matapos ang isang suicide bombing sa isang police checkpoint sa Dera Ismail Khan District sa bahagi naman ng Khyber Pakhtunkhwa Province, Northwestern Pakistan. ay Gipolis Chief Safdar Palok. Karamihan sa mga nasawi ay mga security personnel at mga sibilyang dumaraan sa lugar na mangyari ang naturang pagsabog. Matapos ang pagsabog, nakarinig pa umano ang mga otoridad ng sunod-sunod na putok ng baril sa lugar. Wala bang grupong umaako sa responsibilidad sa naganap na pag-atake? Kaya paman, tinitingnan ng mga otoridad ang posibilidad na sangkot dito ang Pakistan Taliban o Tehrik-i-Taliban Pakistan, dati nang naglungsad ang mga pag-atake sa iba't ibang bahagi ng bansa.
5: Sa iwalay ng mga nabalita, nananatiling umaling asaw ang Divigat, Nepal, isang buwan matapos tamaan ng mapaminsalang baha. Patuloy ang paghukay sa makapal na putik at mga labi na tumabon sa mga kabahayan, negosyo at kalsada. Ayon sa mga residente, nababawasan na rin ang relief goods at iba pang tulong na kanilang natatanggap. Tinatayang aabot sa $4 billion hanggang $5 billion ang kakailanganin ng Nepal para sa rehabilitasyon ng mga nasirang infrastruktura at komunidad.
3: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
4: Sa ating balita, papalakas na naman maghaharap sina Tyson Fury at Anthony Joshua sa isang All-British Heavyweight Showdown sa Cardiff, Wales sa December 11. Ngayong taon, gaganapin ang laban sa Principality Stadium sa Wales at mapapanood din sa Netflix. Matagal ang inaabangan ang laban ng dalawang dating two-time world champions at ilang beses na rin muntik matuloy. Ang 38 taong gulang na si Fury ay mayroon 36 na panalo sa 39 na laban. Samantala, ang 36 na taong gulang naman na si Joshua ay may 30 panalo sa 34 na laban.
3: Heart FM Showbiz Balita.
5: Pero matagal-tagal na rin to, inatasan na ng Court of Appeals o CA ang pagpapalaya sa dating modelo na si Denise Cornejo. Matapos ibaba ang ipinataw na sentensya sa kanya, kaugnay ng kasong serious and illegal detention na isinampa ng aktor na si Ferdinand Hipolito Vong Navarro. Ayon kay Attorney Ferdinand Tupasio, abogado ni Cornejo, itinuring ng time served ang halos 2 taong pagkakakulong ng kanyang kliyente matapos ito matulan ng Regional Trial Court o RTC. Tinutulungan umano si Cornejo ng Public Attorney's Office o PAO at iba pang abogado sa pagproseso ng mga dokumentong kinakailangan para sa kanyang pagpapalaya. Inaasahan naman na maisasagawa ang kanyang release sa unang bahagi ngayon o sa susunod na linggo. Nagugat ang kaso sa pambubugbog kay Navarro sa isang condominium unit kung saan kabilang si Cornejo sa mga iniuugnay sa insidente kasama ang kanyang mga kaibigan noong Enero taong 2014.
4: Matagal-tagal na rin, ano? Ilang taon din siya nakulong, ano?
5: Oo, 2.
4: Oh.
5: Ilang taon siya nakulong. Ay, time served na daw, sabi ng kanyang abogado.
4: Noong kasama kanya, noong Enero 2014, alam ko na hearing yan, 2015, tapos ng 2016. Tapos nahatulan sila. So malamang marami-rami na rin na taon ito kasi na ano pa to eh, nakapagpiyansa.
5: Yes, temporary nakapagpiyansa siya.
4: Pero yung kanyang partner na si partner do sa krimen, di umano na nangyari, ay nakulong talaga.
5: Ah.
4: Habang buhay yun eh. Isa ba yun?
5: Oo.
4: Si Cedric Lee.
5: Cedric Lee, yun na nga, yung ex ni...
4: Vina Morales.
5: Ni Vina Morales.
4: Na, pinsan. Ha? Joke.
5: Kala ko pa na.
4: Kala ko, dugtong-dugtong.
5: Oo, dugtong-dugtong. Ay, grabe itong naging pangyaring ito. Noong 2014, talaga ng pagsabog talaga ng incidenting ito. No, dito na uso yung abugbog Averna eh.
4: Hindi, huli na yun si Bern. Sa bata yun eh. Yung bata yun.
5: Yung bata yun.
4: Okay. Yung yaya ng bata. Pero grabe yan. Parang Bern na din ang pagkakabugbog niyan. As in, nakita mo talaga yung mukha ni Bong Navarro. Ni Mr. Don Romantico. Ay talaga namang ano yan eh. Parang nagkaroon ng talong sa kanyang mga mukha.
5: Ay, madaming spekulasyon, madaming theory kung ano talagang nangyari at kung bakit nangyari, kung sino nagsasabi na totoo, kung sino ang hindi. Yung publiko ng time na yun is medyo hati eh. Oh, kaso, ngayon na may social media na, may mga research na nangyayari and everything else, nakikita nila na, okay, parang may liwanag na ito pala talaga kung ano talaga nangyari nung araw na yun.
4: Pero napatunayan ha? na na may sala talaga sina. Kaya nga nahatulan eh.
5: Yes,
4: sina
5: Cedric Lee.
4: So talagang
5: physically naman.
4: Talagang meron silang ginawa doon.
5: Correct.
4: Naipakulong. May mga kasama. Lalaki kasi ng mga kasama din ni Cedric Lee.
5: Kita
4: mo naman nung inakay nila. Nakita niyo ba yung video noon?
5: Tatlo-apat ata sila nung panahon na yun.
4: Napakaganda kasi noon. Ang story, sa mga hindi nakakaalam, ang story kasi niyan, pinuntahan po ni Bong Navarro si Denise Cornejo doon sa kanyang condominium unit.
5: Yes.
4: Kasi nga, siyempre, siguro nagkaka-text-text sila. Text-text-chat-chat. Yung mga ganun tipo. Uso pa rin ang panahon na yun eh. Diba? Yung magte-text-text kayo, siguro may unawaan na ganyan-ganyan eh. Parang pinalabas yata. Ayun! Sa huwes, na-set up si Bong Navarro. Ayun. So kasi daw parang chick-chick ni Cedric Lee itong si Denise Cornejo.
5: Tapos so, may anong nangyari pa dun eh. Ang tawag nito, di ba nga, pagdating dun ni Vong.
4: Nandun na pala.
5: Sina Cedric. Parang kinuha yung loob niya. Yung parang ganun.
4: Sinetap nga talaga. Maaari siguro may ganito lang. May nagsabi nito ah. Yung isang kung hindi ako nagkakamali si Tita Christy Parmi. Parang hindi ko alam, hindi ko sigurado ha. Pero may isang tawag dito, nagsi-showbiz na nagbabalita sa showbiz. Na parang nung una naman daw talaga ay nagda-text naman daw talaga si Cedric at saka si Bong. Pero parang ito hindi ata nagustuhan ng Cedric Lee.
5: Ito mga ni Vong siguro.
4: Siyempre, di ba diskarte, binata yung tao, pogi.
5: Baka naman kasi hindi alam ni Vong na meron ng...
4: Hindi naman daw mag-jowa talaga. Hindi naman daw talaga mag-jowa si Cedric Lee at saka si Denise. Parang tropa-tropahan lang.
5: Baka may nagkakahulugang nangyari.
4: Baka lang. Baka naman may something si Cedric talaga kay Denise.
5: Kay Denise.
4: O si Denise kay Cedric.
5: May selosang nangyari. At ang alam ko pa nung mga panahon na yan, itong si Vong Navarro, ay meron ng kinakasama.
4: Yung time na yan.
5: Yung kanyang. Non-showbiz partner niya.
4: Nakaw.
5: Sabi ni Paparo.
4: Diba?
5: Pinsan mo na naman si Cedric.
4: hindi ko pinsan si Cedric. Si Bong pa.
5: Ay, grabe no. Kasi nga, si Bong din parang na-detain din siya noong mga panahon na yun eh.
4: Pinalabas siya. Itakusahan nga siya ng rape, di ba?
5: Rape, yes. Parang na-detain siya. Then, paglabas niya, pag-welcome sa kanya dun sa noontime show, ay grabe din.
4: Talaga. Yun nga, si Bong Navarro nga, aram ko, parang nagka-problema din sa kanyang partner ng time na yun eh.
5: Yes. Tama si Papa Ro, yun din, yung host din, ng isang, yun nga, ng noontime show, hindi natuloy ang kasal.
4: Ay, oo, no?
5: Oo.
4: Si ano ba yan? Si Bang! Bang! Bang!
5: Bang! Hindi natuloy. Pero wala pang, wala pa namang details talaga.
4: Pero,
5: kung bakit.
4: May mga post na ngayon yung ha? Yung kanyang girl. Fiancé.
5: Yung dati chance.
4: May mga post, may mga cryptic post.
5: Yung mga cryptic post talaga. Alam mo yun, yung talaga yung nagpapagalaw. Sabi nga nila, pag ginawa mo yan, parang ginalaw mo na yung baso. Talaga nagpapaano sa isipan ng mga netizen.
4: Ay, may something talaga.
5: Anong nangyari?
4: Ay. siya, sige. Abay, kung makalaya man si Denise Cornejo, sabi nga natin eh, siguro nararapat at na tamang panahon na.
5: After almost, I mean, more than one decade.
4: Siguro dapat magkapatawaran na rin, ano?
5: Ito.
4: Kumbaga, ano na yan eh, justice has served. Yeah. Siya, sige, maraming salamat sa iyong chika.
5: Yan ang ating balita ngayong Lunes.
4: Uy!
14: Heart FM, Showbiz Balita.
4: Bagal ng mga daliri ko ngayon. 7:44 ng umaga. Teka muna, sinipin natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
14: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.
4: Nasa linya natin ngayon si HPG Joseph Boy Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, magandang umaga. Teka muna, bumabalik yung tunog mo. Wait lang ha. Ano nangyari? Hello?
15: Hello, mayroon
4: buntang Maratel. Yan. Sige, go. Wait lang. Wait lang ha, nagka-problema yung aming connection eh. Yan, hello? Ayan, pakitanggal mo na lang ng cover. O, takasaka mo isaksak na maayos. Ayan, yung aming connection dito. Hello? Ayan, hindi po lumalabas. Anyway, balikan na lang natin siya mamaya. Tanggalin mo na lang siguro yung cover nito. Ayan, ayan. Para may isaksak natin na maayos. Ano? Teka muna ha. Alamin natin yung ating, anong tawag dito? Ang ating traffic update para naman ma-update yung mga lalabas ng bahay. Hello! Good morning! Ayaw talaga. Oo, ayaw talaga. Anyway, sige, balikan na lang natin mamaya yung ating traffic update. Mukhang may problema sa aming connection, ha? At mag-update na lang kami sa inyo mamaya ng konti.
15: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
4: Para sa atin, 747 na nagmamadaling umaga. Sabayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Lunes, Setyembre 28 ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
15: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
4: Headlines sa ating balitang nasyonal, DSKE 2026, opisyal ang ipinagbaliban sa 2028.
5: Sana na pinababagsak ang ng administrasyon sinupla ang Malacañang.
4: Samantala sa ating balitang nasyonal pa rin, Super El Nino, posible naman na umabot pa hanggang taong 2027. Samantala naman sa ating balitang nasyonal pa rin, Super El Nino posibleng umabot pa hanggang 2027.

0: Mindanao, Davao City flood control projects patuloy na sinisiyasat ng NBI.
1: Sa balita naman sa international, 12 patay, 30 sugatan sa suicide bombing sa bansang Pakistan.
0: At baha sa Nepal, nag-iwan ng matinding pinsala.
1: Sa balitang pambalagasan, Tyson Fury at Anthony Joshua maghaharap sa Disyembre.
0: At sa ating balitang showbiz, CA inutos ang pagpapalaya kay Denise Cornejo matapos ibaba ang kanyang sentensya.
1: Alas natin, alas 7.48 ng nagmamadaling umaga. Ang nangyari sa ating mga monitor dito. Yeah. Anyway, may mumu. Saman. Shout out, Jeparing Totor. Ito, i-shout out muna natin ha, sa lahat ng mga na nakatutok sa atin. Today is September 28, ilang araw na lang? 88 days na lang! Pasko na!
0: 88. Ito lang, konting traffic update kasi nga kanina, no, hindi tayo nakapag, ano. Yung traffic update natin dyan sa may Salina Bridge, may build up na. At may konting-konti na din along dito sa may J.R. Borja Street.
1: Ayun.
0: Sa Pimenta Boulevard. Kaya mga sweethearts sa dadaan dyan, you better bring your patience with you.
1: Hindi lang bring your patience, agahan ang alis sa bahay. Hindi po problema ang kalsada. Hindi problema ang traffic. Ang problema, yung pagising natin ng umaga. Alam mo naman madadaanan mo, traffic, tanda na magigising ka pa rin ng kaparehas ng kahapon. Hindi. Gigising ka na mas maaga. Pag-prepare ka na mas maaga para makapasok ka na mas maaga. Kasi alam mo, traffic ang dadaanan mo eh.
0: Lunes ngayon eh. Nagpapalik ano na din yung mga estudyante. Kaya may mga parts talaga na there will be traffic.
1: Kaya gigising na maaga para hindi ka malet. Para hindi ka malet. Ha? Asya, yung mga shoutouts natin. Birahi.
0: Ayan, si Ma'am Merlin, kahapon ng Esgabi, maing buntag. Thank you so much for listening dyan. Sa may maramang bukid noon, happy, happy, happy morning.
1: Ay, may bago akong kaibigang vlogger.
0: Ayun na nga, napansin
1: si Boy Bulkit. Shoutout natin dyan sa may Alaeh, ha? Shoutout kina Boy Bulkit. Kaibigan natin yan. Mayong buntag niya, amigo. Amigo!
0: Nakikinig yun ngayon. Ay, nanonood siguro yun. Ayan. Si Papa Ru, magandang umaga, Papa Ru. And belated happy birthday kay Miss Joy.
1: Ay! Belated happy birthday, Ma'am Joyce.
0: You know. Belated happy birthday. And hi, Rumina.
1: Tatay Nicolas Gales, magandang umaga, mga taga-barangay 17, Burgos del Pilar. Maraming salamat po. Kay Mami Elaine, good morning.
0: Good morning. Ito, may pinapabati din ng happy birthday si Ma'am Merlin. Happy 60th birthday sa kanyang sister na si Rosie Loren Simudlan. Ayan. Good health always and God bless you always, ate.
1: Maganda umaga, Lee Rain. Maraming salamat. Ganda kay L. James Lua. May buntag.
0: Lalina Bonitanya Wiso. Shout out sa my King Louis Barbecue. Phase 2, Trinitas, Bugo. Good morning. May buntag.
1: Ayan, may buntag. Siyempre pa kay Lilian Pugzon Gieb. Maganda umaga din, mga taga-Burgos din ito. Ayan. Thank you sa inyong pagpaminaw.
0: Happy morning kay Mami Amy Balumadres. Happy morning din kay Mami Marilyn Gonzalez and Clark Montibon at sa lahat ng mga taga-Kamamanan. Thank you. Hi, Miles. Good morning.
1: Ito, speaking of Mami Marilyn, Mami Buntag, have a beautiful Monday daw. Morning sa lahat ng sweethearts all around the world. All around the world.
0: May people dyan. Good morning, Mami. Uy, happy birthday din. Nagbe-birthday din si Sheila Villacruz. Villacruz pala.
1: Ano, magsa-shoutout na lang ba tayo rito?
0: From Mami mga, Amy.
1: Magsa-shoutout na lang tayo dito ng mga birthday. Hindi man lang nako. Hindi man lang kayo mag-hiring ng taga-kain dyan.
0: Baka may ano kayo.
1: Baka may hiring kayo. Ha? Hiring.
0: Willing to apply.
1: Willing to apply. Hiring. Taga-kain, no?
0: For today only.
1: Sino nag-birthday? Si
0: Ate Sheila Villa Cruzi.
1: Ayun! Ate Sheila! Ano? Hindi mag-hiring? Ate Bael, magandang umaga. Mga tagalapasan ito. Shoutout sa kanyang Mama Inday. I love you sa Team Torok Butoy. Magandang umaga po. Thank you so much, sweethearts. God bless and more power.
0: And magandang umaga din kay Mommy Gemma Palakat Pupos. Good morning, taga Zone 10, Upper Carmen, Nanamino Caron. Happy morning. Thank you so much.
1: Remedios Gimelo! Magandang umaga po, mga taga Crystal Maramag Bukidnon. Daghang salamat. Uy, mga taga Inday.

0: Hag din ito, oh. Ikinig sa atin si Oliver Berrame Dopalgo Indagyan.
1: Good morning, Lola Lalang, Mayong Buntag. Good morning, watching from Hanupulan, Claveria, Misamis, Oriental.
0: Ayun, oh. Bobby Dry! Oh my goodness, Bobby Dry. Ito siya lang pangalan. Watching from Valencia. Ayan, good morning, shout out kay Gaygoy o Gaygoy Dry. Ay, sosyal. Gaygoy Dry. Watching from Bagong Taas, Valencia City. What's up, man?
1: Gusto ko yun, eh. Parang DJ. Yung pangalan, diba? No?
0: Bobby Dry.
1: Bobby Dry.
0: Eh, kung si Bobby Dry siya, di meron ding Gloria Wet.
1: Gloria. Good idea. Diba? May mga idea. Mami Gloria Barcovero, yan, magandang umaga. Thank you po sa inyong pakikinig.
0: Efren Uwayan, ang laki-laki mo na, hindi na kita nakilala. 88 days na lang bago magpasta
1: sa atin. O, diba? Nakaka-countdown din yan. Si yun. Ma'am Merlene, ayan, may pahabol pang happy birthday kay Mary Catherine Canubas. Happy birthday. Belated happy birthday.
0: O, di ba parang Cedric Lee Pinsan na hindi po. Ayun. Miriam Macera, magandang umaga. Tagang salamat sa pagpamina.
1: Ayan, magandang umaga din kay Demsoy, dyan sa may Maramag Bukid noon. Good morning. And kay Mami Gina Branilla Ravidas. Good morning. Shout out Abranilla Ravidas family sa may Luyong Bonbon. And happy birthday mo ngayon.
0: Sino?
1: Happy birthday, Ate Gina. Aba. And cheers to 33 years. Pero ang height cute pa rin. Appear.
0: Birthday niya?
1: Birthday niya ngayon. Oh, so, happy birthday.
0: Wala ka rin hiring?
1: Medyo malayo-layo to si Ate Gina eh. Sa may Luyong Bonbon Upol.
0: Ayos. Sa mga aplikante.
1: Walang ano. Distance is not an issue.
0: Wala. Hindi yan issue ngayon. Uso ng Maxim. Uso ng...
1: Ay,
0: oh. Ipadala mo sa mga aplikante mo. Ha? Ganun lang yun.
1: Kami bahala.
0: Sa mga applicants. Kaya apply na. Lagakaon, apply na.
1: Lahat na yan. Kayang-kaya yan.
0: Hmm. Oh. Asya. Sige. Ay, mga sweethearts, ano man ang inyong mga plano para po sa araw na ito, ha? Salamat po kasi naman nasa background kami ng inyong mga pag-prepare. Ha? Thank you. Abangan natin lahat ang aming mga surprises para sa inyo. Aras natin, 4 minutes bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Ayan nga po ang galipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totorno Dalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batsyansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arciaga.
0: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Bandita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Grabe, gyud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
5: Fresca tuna. Go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
6: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.